Muni wa makele makomaso aradi msambiki muhina mwalaka radio viravira kamawani esmanela nikalenle postu administrativo yo na mikopo vapoma hewampula. Weno nintu na husuela sana munchene variare vanlaka nena ni viravira mawani ni laka osuela. Ikalelo ana munchene siniviri helaya nihiku nihiku. Rajabasani sipo na makomaso noti jaku.

0: sisa limali ahure ni lansipo na makomaso ningupa lahura na mwingine awirianela ntokoni himyaho ni mpanya ni mkulu tuwa una mikopo masiba ihapo nyato kwa ina lava yemelene va hali so wileli nsina
1: sina kini tona Nelson Mario
0: ankale na mikopo yela
1: ngale na mikopo wenno ngere nuela wenno ayo mashi wanya kwa na mijaga
0: apinya saimu opoma no pia saisa kuma wana mijaga u
1: kuma kwa mijaga u kirwakano karuhyo na baba soma apa kisomaka ni hale kina fanyo thela wenno tu
0: skola iwe ya rohi ya rohi liwa soma na baba ya
1: o bali hapa he o bali kwa soma ya kiruhe liya baba nta wenno tho na mwela no skola iwe kina thela ba
0: kirma fanya hera roto elela
1: o kero kala ba mutakwa mbara kanto tuwame kane ko
0: ola mtekwa yola
1: ola mtekwa ka ya halo ke hamota ya
0: jaba kila akela thelle ne kirma hoi wana lo ki hakina ki or mero mkila thi
1: ayu ala mera waga ya mera waga an shuta baba or ke na ki ni konfena ka kila thi no kina wa hala mara ga yue ayo
0: ele fisina ela
1: ele fisina ga bae
0: re baba le lo ki yua mota le kem phela ni mi ka shute ka ka lo ki he ke ni mi ano ba aba tende mwa ka shene mtakwa yola
1: 2019 e ba tende aka
0: mwa ha wa shene vela vela tu yari ma shanki ha
1: na re ga ma mwela ga bae a tu yari na ga ro ho ga ke bo ko na ga bae ke ne ra ba se tu ile ni yua sai ele ayo mi ke ne ra ba le ra gi ro he lu gari ki shute ke Kuki jali ya baba kina shuta.
0: Baba vindi ayo kumihasi wa baba nkila ati wa baba pakashera ni baba tuile kumihiwa yote nelela. Muleti ulola. Balo mpela uirihiwe shere ni baba moto ula.
1: Baba onita ni umani wa mantensao. Umani wa mantensao sherale.
0: Mantensao shere ni?
1: Mantensao.
0: Urehiwa ote ni?
1: Urehiwa ote ni. Yele tonto nyongwe. Urehiwa. Ela kikikalele kore irihaka. Ela kikikalele. Kare mweta ono hili palipenta. Kina libia siwa. Ani tana manten sao.
0: Mamu imaka ya lala amunyanya se mautanyo la no mutiki hera saria wala.
1: Ano no mutiki hera yao.
0: Ayo.
1: Ah hi shutra go ni hera. Ani suwela we rambari wa inga.
0: Mkile pele ka ko hanene muhimaka ihali.
2: Salama ai hali.
0: Bakani sina nanyu.
2: Musi zamad.
0: Musi tumurie mwaka shene bamba jando shuta silini.
2: Bajanda khalai.
0: Bantu mushundi anyu tebisha.
2: O shuto khule peneo. O shuto aper tarisi. Ah kenni shuto pashantor wa khani.
0: Amestri anyu ya hekale munne bara
2: inne bara sanene
0: ndo maba hiwa mzuru ko amestri munna ali pele munna hiere
2: kinna hiera
0: ai ma masi munne somo skola
2: ah
0: mnete kala sien
2: sesta
0: atoko ene airwan sina na yeshene bale amestri
1: Nelson Maria Mario
0: ga ofisina wa yati baba
1: ofisina wa yati baba wata bela farmasia ya api ntunno
0: nka haya ka muteko lololo ne bara yo la musi yanne roromela ya kali hendia maba no kavio hiya muhimaka alala kala bila na kava
1: a kali hendira ka anishuta baba
3: baba okarna seti
1: na shkola anishuta baba anona no na ikala na boyo tho baba na boyo riwa ho
0: nani
1: ne ha proshedo ni tane elveta dinu heriwa omega ni kula oro holo nani shuta yale ni rwa imperent tourism kinsi wale makuwa
0: ayo
1: nani shuta ya hasuro leri ya ni shuti hiwa ni porsheto ene yowo ni kina pahen kanari na ikuwa se mwari wa sabado kamuteko ni chana protesamu kanari na
0: ba ya kuma efeshta muni weri ya opanye kuwa yomba hamata ni wani ni kuma we kuwa
1: ni panye kini shokorela
0: wani hiku ni mpanye kavi
1: oitusendo wani hiku ni
0: Radi msambeki uruyena mikopwela nkahaya ka moto konguriana
1: ndemi soriaga iwe la shaka
0: ntepa wasi vela nkumi hirwa mradi uni
1: abargara me ntepo kese vela okala ngingela thuwani mashanaga wasi vela abargara me ana wana ene kitia garo baba ake hela garo abargara masana wana sina asi vela mikina tarlela yele ndamena kese vela
0: nkahaya ka masipo
1: okala mira orita miyo masikituna wera toriyo onkese vela miyo na onasara tuwa onita no toni
0: Tony Fernando.
1: Ah, Tony Fernando. Ayo.
0: Urumihi wa kava Tony Fernando radio ya pela wa bahani ya musuwani huwa na micheka.
1: Pela kwa baba hau taba hapa akiandre anichana na micheka na mama anichana Maria Matito. Itana kadidi u Aurelio ama anu Ameriko ama anaka anu asinya nitana na Marikito. Kavereli haka akina kutoke hali yala.
0: Ina muhali yala.
1: Kupasa mashamu haraka toki hali yale. Amwa arganitano ya chaneti imwanaka akaomba chera anoita na Uzaifa, eneili Usmani, eneraru kimkisendeako anoita na Suleimani.
0: Yovani ha shukuru lato kwene napentela hala baraka mtekwa wa sorera.
1: Mimi ko thabela mtekwa rohela ko hola.
0: Kama ni rohwa nami cheka wawe hamusi.
1: Melo saba to gen rohu.
0: Ayo.
1: Kawe ko ya babeyo. Rage.
0: Kisendere khala iwo.
1: Gimala gami yeri pa hegi fie. Ayo. Mimi tako sei ye ya. Owa no yo jipe moro.
0: Malele kamusi wira melo kin rohwe iwo saba to titi yana mi cheka namsi akina.
1: Ah, ruba lela wa melo kin moro iwo. Ayo gijirwe gimantavo.
0: Vale marwawe no se vela ni tivi.
1: Karwawe nke se vela wo. Karwawe ko munke falta ro hitelo ma yakho. Nke se vela vane karakata. Ah ke ro karo ki hitelo ga ro nke se ko falta ro ki hitelo ga ro ni karakata ka vale. Ke na shokorla.
0: Mahale ngiriana kan sipona nyuna Tony Fernandez.
1: Ah o shokorla.

0: Mama baba hila radi berabera kama wani kai kai hali wani no
1: salama kai kini hali sa papa
0: bakane bakane am sulwa ka lurupa wene tamro koraka
1: ada tamro koraya urupa wene pa he
0: ala toki seriwa
1: nko hamro korata na ma
2: ata na ma ya kai
1: ta na ma ya ya amro koraya la benye ba
0: sina na ya ni tani wani mama
1: bewa kini tani wa shwa kina sulia
0: amaran lenle yao
1: amaran lenle ya nene
0: Mama bana mwera ruvila lero kati vapia ga vake ponya ikoli wa kai kute iye kena ko hausi nkela kutumihiwa ka ora heni
1: senro tumihiwa ko pataria iwe
0: ah vala neri lo tumihiwa ya lala nrohi ya lale
1: ah ntuma ipawa
0: nasi vale sinne mala si sale
1: sinne mala tu sinne mala ke him ko formulo ko
0: kahaya ka mna mikopo mama
1: mna mikopo murera pa he mne rera pa he
0: ai mai Miano, mai vangin tunopisa ka hakeni radi Msambiki wakati vani nguri anaya kalawira ni muiwa enitepa wa hakalaliha.
1: Miano, ki hakalaliha radi Msambiki. Kinira sotene sinne malo o ki hakalaliha. Ah, tepe hospitali, tepe rami ya lala mtunisi wala kopelo na itu waso. Ah, afula nyaka lo kopela wali kandri okumi wakala Oni kisivela vanchenesha, nikukume kalai.
0: Kahaya ka sima sipo ni kala iwan sipo na sivela
1: ah kini iwa tu masipo
0: ni kala kan sipo sheni
1: anki sivela iwa anki sivela kina kisivela tamaisha o ala lupa na vi ani katai ani kisivela
0: ni katai tena mikopo yele ba
1: unto mnene na mikopo yele mnene
0: kahaya ka makomaso
1: makomaso miyo ba Kina hawe kila sana akala wapuaniza. Ukuma Shwakina, Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Nosulu. Etu, Valtu, Jesse, Sufi. Ni mwanako Rosampesi ya ukande tuminku na anawe. Ni Oliva mwanaka onamikopo. Ni Tereshi Mueta. Onkala wanampavara ngumbara istuti usawe. Kini mbekelela, anako seteteno kande kiteria, tersiu, tersia. Ni mulamu haka fonso. No wani, murokora kamuntumani, muhumaka na mabiniltu, mara leveke, mara Antonio, Carlota, wote na musi. Kali tonki romodiwe.
0: Mama mio, nkirere wa shukulera laka na radio vira vira kama wani.
1: Neme nkiro tapela. Nkiro shukuru kwa shukuru la yetene muretele, melu ka iwa la vula, kisuwele yuma naka nkumi.
0: Ayo, ba, uka, keilu wakawere, mshabere iwe onyonyo, ikoleja simora kamansa ya hoye.
1: Sini mora, wara kina ni mora makanchanto, nira wira para hamore leto.
0: Atuya ya lale kalaya.
1: Nrimu alaya pahi, kalai.
0: Wahi lale nkamwele lanlanya.
1: Ya mwele latu, ponya ni uru umurumia. Na ngwele liwa akushia pota keetaka.
0: Nari bahilo nyonyo towa tomeme.
1: Ya ruwele ke mahiku makina.
0: Ayo siso mama.
1: Ya ruwele pahi mahiku makina.
3: Uiwehe kena fitina. Umpelo kihatula.

0: 4 horas ni 2 minutos. Puruto hanchai wa ni karo.
1: Chamangwe.
0: Awe mamrupa unkamrupa. Ka tshuna wi jala machipo. E ki vona wa ki msendire, ki sendire le machipo e tanu sentimento de machipo. Awe sim, agora sim. Agora sim, agora sim. 87912657. Bom dia, sina na mwero wi.
2: Bom dia. Yosini Manuele wanatukua omukovola wampula.
0: Mwani wacho tanuwa waku vene na hira mpura choki nako.
2: Wapa charata marka Florento na vieka.
0: Ya kele mwani.
2: Na maka otene na ina chivitenti alili garinia chikandati kena Rafaele Grikini koni tunume amu rapela na tuo tele ani kalele mtekuye anawiri ya nene kuma sero wana mpata kene yona kini mpanyaka kutika
0: asanti mwumane kontinesa mwichue
2: na ir
0: poronto.

Miafa. Dajidipa 11:54. Achalongwa chinjitum. Kuyukuru basi kuri ugatanda. Masungede pachawana rijino. Jumamosi. Jamasiku. Nusanaribom. Mwesiwe uno. Wajunu. Juni jerem. Chaka chachino cha. Dushmire. E. Vintisesh. 20:26. Basi. Achalongwa chinjitum. Aonu wajigele ono pamunda jam 11:00. Tukapatim pamunda jam 14:00. 55 minutes. Kwa kuandika pam, basi chituichem ni mitwe jangani ngani siri tesiko buchere mokutamba siyam munda jam 12:30. Kwa ujumanja pam, tuchika kusimula singura na nyembo mpa muda ja 12:30 chikatibakarem katuchia ngangana na chinjetu wawairisi kumaput antena nasional mungari sietu siya pachipitikis siya kutamba siya uche walirina wajigala kuwom pa muda ja 13:00 ngani sietu siya kuna kumangu yetu kuprovincia yeniasam kulongu la galerijino januario Edward. Paju moja pam tuchika kusingula singura nenye pam imanyesio malonda pamuda ja 13:30 chikati bakaram katujia ngangaram ni isukulu yanganga cheti ndana wanyarenje wanyatichi. Wanyarenje wanyatichi pamuda ja 14:00 ngani sietu sia paju tikis 14:05 tachiko bochira achabwa ngangaram ni programa YDC. Panseo. Waire sipanseo mpa munda ja 14:40 kwa kuya kubase nyimbo siya kunanga kunguru karima chinjetu mpaka tima kakule kangana. Jiren, ni atujiri basi pakupanga ni masengo uche wala rijino abano po waire si Radio Msambika. Jervasi andi sone rabisone central teknika. Mandi kumela, besi nchenga kuchechi wa ula. Kumikrofone, timbenune. Abdul Zakarias. Wuru kwa mbakumza chiri lam. Jumamosi ya wanem. Kwa ndo sope. Mbion kupika na YDC. Radio Msambika. Turi upepe mpaka tima. Kakule kangana. Bundia. Buatarts. Kwa se. Kwa mkutupika.

0: Chirangala lunyute ndele shavete andora ugudile wale radno digulo jajumamora. Na kuboshe leone hajenu noemi ya daimona asani ishe kupela tujimanya niyasa. Shima ije kuweshita ya posto administrativu rarifurmani guamu distritu jashimbu nila. Mwamba utenda katadishila badu wale ruenu ni ubiha nila kwa amboni. Kwa utanda distritu jashimbu nila, juhurmani guwa provisi ya janiasa. Shilambo sha Musambiki. Jababa tileba maloba distritu, shakasha 2013. Jigongodi ya uti, kabula ya 2013. Jadi posto administrativu jamu distritu jashimbu. Distritu jashimbu nila. Janaluta andoluwa kwa nila. Kwa namba jasimu kumili, yukwatrisetu yitrita yoitu kilometru yivakawidi. Unipaha na vashawasha 2021, mundistritu jashimu nila jadja na wandu wakwa nila. Kwa namba jawitenta isejmili, isentu yitrinta isete, vandu. Roni, jiegawa nigwe paposho administrativu riti. Radipe la gari, shimu nila sede, nilioni. Beleza natura. Niji gawanyi uwe ba lokalidade reaho na garani. Lokalidade reardipe la gari, Musa, Sholwe, na Manika, gile rirmani uwe mshimbunila sede. Ni washee shala, jele jirmani uwe mposho administrativu jahuyoni. Ronisete jamundi istritu jashimbunila, jilani uwe agavila de shimbunila. Jile nitujimanya niasa janajiga dile, misho walelo jino. Nuhu kumbra uti, jaja hulemba nuhu pela honi hajenu noemi ya daimona asani. Ngadu wadi lagabateblu janyi mba temiashi mwenetu Vitorino Kasimu, wabandashi mwenetu Samuele Luis, nidadetu Cecilia Omar Ali. Ngangu tenda bai digongo ya honda idishi weli.
1: Anya linjanya atiji, jimanyu niyasa? Manyi idile ni uwe.
2: Twajiji kufika nya tujimanye ni ya saramba no kwende na adiri adiri. Hajibu nukufika na kwa mbone.
3: Kusila jumamona jino nda hajino.

0: Chibwana bazin zigali jibashu hariji ni njimbojila ja kuimba nyama takali ji ni bazu oteno tuweja mkumbishla kaji ni kama patakala kile katu waga mkukungulka na nyama toku waga mkutenda mazi mkale kanga nalaka nga nukuma kutuku provincia janiasa ni pangani ya mkutenda pangu waga kato adishila paudu wale urun ni mpika ni anaidingo jingo tuku mbulishia tole la mkungulishu wala kweo.
1: Waile ripanga
2: Mkurimba
1: ni ya kupanga nyanya mata
2: mkutunia

Ako nagkanga na nagkanga. Yeren ni yamangansigam tira ako na kumangwe tuku provinsya janiyas. Tuli umpepe.

Kuleza kutini, Jumatatu pejaji, agambile kusikika basi timu ziyamu ni chikombo cha Afrika. Ntano kutini. Kocha Dumarufin ni Ecuador jidi mkuta wakuti na Group A. Suwezia ni Tunisia, Group F. Ispanya ni Cabo Verde, agambile.

Dagi de paz, 16 horas e 39 minutos. Bata bonum, okumanyu siyana basi, edikutu kwenda, nikutu yungula siyungula, nipiki

0: te pakutuluka pachumba cha pachipatala kapena moyo wasauka malaria ya kuchogolo pakati pozungula ndi chitukuta umoyo unkumbucha mate yopemnyerera ndi kujipenyerera.
1: Mae, mae, ujuju, utovina pachindu. Mae, mae, wamwewe. Ine, ndimafunika, ndidakayala usikito.
2: Kapela, ndivele. Uli ndi chikhulupi chepano, puma pang'ono pang'ono. Ashangazi, ine ndabweletsa chayi cha ndimu ndi machamba yowawa.
3: Namphwasi ng'anga nena kuti tisamasingizani mankhwala ya kuchipatala ndi ya mchimizi. Yaposwa malize ya kuchipatala, wakhoza kulimbitsa ndi lachimizili.
2: Oh, chabwino. Vili ndi vobvanikana.
4: Ndiko za kulowa?
5: Lowa, lowa, mwana wanga.
2: Bwenji watu wakaliwosa kale ni mphavu, nampo yetu walizicha pano.
6: Iye pitapo masiku kuyambila chumba cha kuchipatala chija. Chipano mira doru ibwela chokukhala ndi umoyo ndi pakati pa makapu. Mbili ndi gulu limodzi la anyamata polandilira wanthu. Kapena wanyuwa ni wayima ndi nchitidwe wina.
7: Chipano wabwera kwa kufa.
8: Pafupi. Nambuchi ndijo iba siji kufa kaka. Malaria ya luzancho ndiyo.
9: Yes. Chipa anauli wandari. Jana kupacha kuchipatara kuja.
8: Andipacha chai. Chanchoni. Famaso.
7: Nambuta penya uli ninkope ina. Nampo yokwada.
8: Kupunda mpanga. Chipa anandi magona ndi usikidu uchega. Pika na usana.
7: Nkabimbe we.
8: Mdagali kuno. Nampo chipano. Wali kujiwa mkati.
2: Usana wabwino, amai. Ndango bwela kudampenya wantano watu wampeboyo. Ngati waendekela ndi umoyo.
8: Wa moyo, ndi maganizo mmalo.
2: Ivi vosowa umabwela ndi dama. Osa tiviji tovabwino.
8: Ulendo uno, ndabwela ndi vuili. Ndi chintu chimodzincho. Ndi funa kukamba ndi anyamata kusukuluko. Kwa akambira ivo, vandionekera.
7: Uganiza kutacha mnewa, akafera.
8: Na angati ndi flow, ama mvera yetu.
2: Chapa anu watu wakala ndi mutu wakampeni ina ya mwantima.
8: Ekoti ndi flow, ndi sanamu ndi vonche. Ndi tenga vintu wina wakala ngiza kuti ivi sivi topola ujuju uli vonche.
7: Peleka ekizampo yako emoji moka mbilira. Ngati ekizampo yako kumwa mojiki lira tumankwala.
8: Ok, chabwino chabwino, uno vikonzeka. Ndi kufuna kuchita nsonkhano. Malaria wamalangiza chiyambi ukondilo wanga. Nanga tikumvera mphepo, usiye ndi kulema. Ifunika uthamangira kuchipatala. Osalinde, mukapita wachitema, ukachiza. Sikusausa kuchira kuchipatala, kuli vopenyera chitema ndi mankhwala ya chomwe. Nampo, ifunika ujifikira. Musalisiye thupi kulala, ivo ntima udakavera poyamba.
9: Masintikadi kapela, kupadili cha kuona.
8: Kusintika iyai, ndili organiza, ndi kuganiza. Ulidawa lalikulu ilo andipacha.
6: Ndi kapela nkuchila, ndi nkhani yambili yake nkuyenela pa vila yonche. Asinganga Joakina akonjeka bungano ndi anyamata abwela kudaona. Pakati pa mau yopepuka ndi uzene wa chitema yabuka.

0: Ani copire. Ani copire. Ani copire.
1: Ehi! Oh! Quello?
0: Aia cala io una rubi, io tanto vai non si pagna. Na con murunda mele. Mvuka tule na hepa umwe. O japoniwe. Unuinto mugopa muture mpaka. Mungina kiwa kichanaka.
1: Nari, muturu la kinepe la mahao haka lala. Porque sono la... Kuhamaru mabero. Heniru mabero vale? Mapiro. Entao kuhupanyo mabero kwa na vin 25. Miloko nero miloko mili?
0: Miloko mili nuwa itano.
1: Itano. Ifardu sasona.
0: Ah.
1: Ah, banoto soya. Mumusuela soya.
0: Soja.
1: Soja veku nyani. Niloteke kumakuwa ba.
0: Soya. Mumusuela so tena niko.
1: Mesi sojo la vema kuwa nyani iruwa.
0: Soya yo.
1: Soya nyanja. O ingelesi.
0: Iyo nto na muyera.
1: Ah,
0: era piri che ha chiamato
1: wei. Yeah, yeah. Dopo ci ma hello letto, ni tu mi hai tu isa ko bilinsa, mukina muhie va qui pisivo, perché mi hanno mandato mokisuela, mokisivela ne, mugodo.
0: Ikapi.
1: Mugodo.
0: Ah.
1: Ah.
0: Mio to kin kuma ko ne wei kapi.
1: Ah, makuela yo hata si. Mano umupuela he ni ko ke mo o khala mwana ola na ho sira va tambe. Ana e curso ai le he me piendo ne ho madera.
0: Ona mohera sana.
1: Ah.
0: Va yo himma wi. Meruwo onirwa. Mukwaya. No khale graduasa. Va da mahikwala na muireherera. Ko hiwa wi mchanko wi go wi totsi kum si tumai kuye
1: ya
0: singwariwa
1: ise
0: ana khala yan to ko wi mapatre odo mchana mthe ya haka da
1: ya mwana ko la puheri wola ana halo paneliwa
0: iyo no
1: paneliwa no naka wi ate yo le apatera wa khela ene he ba mwerini oje lo ki ba hamuna to shimili para umuhera ona makea. Kote puhawa. Mwano li kampanyari muka nini. Kimwenu hale timi.
0: Mumu huwa panyo.
1: Ya, yate mwano li kiro mpanyamuru. Mesiti mwano kititimi.
0: Yola?
1: Anna kititimi. Mesi bora yoteni papa. Anna puwela wia, papa alatika kihusi hali sote sene.
0: Uhi ya yeyo, mumu mpanyari mukani. Ia hiwere ni papa. Kamu namana olo no chichi mherani mwaha wawi nyuo muna mchichina
1: apitimpina
0: orela
1: mi omana ka hiya khalai porque mahi kwano watwa hiyo mana mutuma no omana wa mahi omana wa mahi kwano khaliku mucholi pa matani myono wilipiha oya utapo limamvuka sona na murovu
0: yo wanele ni va irwe omana mwana mavisi nyo aletiwa wi mona etunto kuyeyo mloko heke wu achana chukiwa
1: meshi apitimpine kaatu wala olele tuma na kuya akela e precisu nikale maito ni hule maito porque talela kinona we akela na haluntura
0: eno vohola ela yele pachenre oviha
1: iwo
0: mchuna mpumela vate etala. Una mwapanya visi inyo inka noichi. Mama naru mudokwa nechaka. Udumaka ekaye.
1: Iya.
0: Etala.
1: Mi kwa hamu haka kalu ha kikonene batata.
0: Etala ni kopiri mutane etala ni suwelele.
1: Ni suwelele.
0: Na tumiha kan suweleke ya wika pelelano.
1: Tabo mama. Ni kuhowi wani. Turike mahikwano miyano. Respetu kirakana nyuano.
0: Puheriwa, puheriwa.
2: Mama, patimpina.
0: Va.
2: Ane.
0: Hie karatua sao yuha jamila.
2: Ane, mito hie katuna nto himaye yo va. Kamare upurila mahimero nto. wewe shikora ne soma hi wewe kursuni we kera no rumma othuma ibata ani yeruwe thowewe othuma yokhenirwe fasha wewe ngwariwa baba ne hiriwa akakasani baba he ni sapato sene no rumma bahi kinera kavinyaka wake ngwadla maya le ni garabato ni romoliwa thowewe nira kadla maya le garajusoni ni gele aluwe avinyaka baba okera nthunika walela Papa ni kopira hano suwela hoka ma suweta ki somi he were masimi yo khara thukinu pwela ke kina tho ni kivoreya ayo ni boko wa bilieti ni wakavale kera ni waka nsina puheruwa theteko wanunto aki somi hale ta papa ni kopira ka hin to moni la nyunto ni kara to so diwo wo majin hukuno mangarasi ya khale wo
0: mi va anto kukilendawe puheruwa Mikiri no wiki pie watita yo yandre.
2: Ani.
0: Ateteko.
2: Ani.
0: Nroma la naru.
2: Hmm.
0: Aki hiera muhaku oriweyo.
2: Imi haku mi wakwa nilene.
0: Aha. Apapa nikopiri ahohu si hai.
2: Alo kiti dumiaki hote.
0: Aha.
2: Hmm.
0: Mashadipa awoya ra.
2: Hmm.
0: Iwe mahola.
2: Iwe pa hii.
0: Esuwele.
2: Ata,
0: na awoya hii kale baba.
2: Yawara kefatu.
0: Wanova owi sote ni yasikwanele ani kopiri anogumiha
2: ane
0: aditale
2: ane
0: ni atete ko hikalo jai
2: ane
0: nawe kavihere
2: e kavihere bahi
0: nali wakilela ko wikarabata he nawe kumihe
2: ane
0: banonto va mikimvinya
2: ane
0: ipiye kapanye atita awoyara
2: ane
0: kalelire mahola
2: ane masika mikiro khalo kupanya bakhani ni Kero kopira unu ya papa kasunda katia le thoza ni kopira le masikantu na kasuwe nle bahate te kwala.
0: Anantu onchuno ni pahe kothene.
2: Hoye.
0: Hoye wari mihi ya nrobo ki hole ke nimika mora mpiro nuki choche nrobo.
2: Nrobo wakala ha wakasu wele mano he. Oyare liwo. Wohasu le papa okia ra. Nare. Nrobo. Atwala nera oyara mwana pahe seke. Ye lela waza mion sina papo kale wa bilieti ni paha lo bwana.
0: Yo maliku moto ni kufanya dawe yo wenro we. Nina chamela.
2: Ana kama usuwele watomai. Baba.
0: Usuwele utimpele vale. Amara ya ukichichimiha.
2: Kankale haje.
0: Nkinabe he.
2: Ane.
0: Na wasuwe lobi i.
2: Manya ya alemo ya rano.
0: Na ati taa. Kana no maana. Kenya kula. Odi Odi Odi
3: Ku Ku Mio kamu do
0: Ah
3: O lelo kona kendra ka ka kilo haka kya pichin pina Kamu ne kamu do haibu Je Bato kahe puheriwa Mwana ka puheriwa What were we at to love?
0: Hey, did you
3: not get sweet? I can do it. You munked a gara can we? What is that? Puheriwa.
0: Puheriwa.
3: Papa
0: diala.
3: Yeah.
2: Pala.
0: Give him room. Kasu and let
2: him believe in Magale. Are you believing in Magale?
3: Manu Hunua. Manu Hunua.
0: At the Roli Pamorima. Siba, come on, what did he take? Come on, a man.
3: A petting pin. A caricature. Do you want it? We are petting pin. Girl will tell you.
0: Go tell you why. Ninyo mwimere I oti kapake amisate na nani kopiri kwenye kumishakura maana mwaku suwele maana
3: kamoba hani menu kamo hikala numeruku iyo kamoba kera nikopiri uriwe
0: nikopiri tia wana muhuwa ola
3: nikopiri
0: kamuhasula
2: mama mwini mwanjera sha uluma yo mwimbeke tunawela
0: ulo kuchuno wakichakule na papa
3: Mwini kakale ni mwini kena jamea. Chakula
2: papa
3: ruwani
2: uu.
3: Mwini kakale ni mwini kena. Pano ni mwaki
0: hirani.
3: Apitimpina. Meo kiri yekino uindila mahukute. ituki noona akava maviho mekino windela mea mwarakade usare lana makutu apiti mpina muta kititi mihawe
0: kano makihira
3: we ntakwari nehole nehole ni kopi rule kaba manera o
0: ii oye kwa manera olonda hineke kai puheriwa wale leke ntati tha na wela ho
2: ki himeke mikere kinasu olele loba
3: anano wale leke puheriwa
2: wale
3: puheru nkamada toko bakane
2: anumolela na mamao
3: kamalan yo kya bo manera onera nas
0: ii kamalan ni roe hiyo na wela maha ola
3: maho woroka laro
2: mahani ni hani urumeke mahaba na roela hu
0: ki wochi ji
3: kan ni yo hero wodo hero hiyo eno la mio kamodo hera
0: atete ko kenre
3: abitimbe
0: hiyo na wela hu ba mchuno mkimani hiyo rani kopiri hiyo na wela hu ba
3: wo mani hamani yo kala bo
0: ano ko lele ina weda wantu kima yo mano de ule kai mwana uhunuwa ba
3: uhunuwa
0: eh yo karatu wariki
3: ya kai kai
0: sore o user o kavi heri wanani kopiri pa kolelo imagine upole la we
3: titawe
0: ola titawe neri watetego wale kani wono wanani kopiri amu kapelelai
3: apiti mpina wopaka sana
0: banonto uu sokala toni soka viherana manode ipata makalasi kapanediwe mano
3: karatuwa so himilele apiti mele ukenlo mata himilele
0: wanukini kalele mota he
3: apiti mele
0: wanomu nikavihere ninyuwa mwirehere kasako anyide efato anyide ya opane dani nikutani
3: yele yele nindilo onno onno pula ekasakwele iyo kana
0: vano wenre nikutani
2: miyo
0: karatu sawiyo
2: esimani wa malo ne karatu sawitiraya baba alele kimankwasu weren hukuna awe yakale wowi wewe karatu siwani we hijombe
0: neno himeke
2: nihukunene
0: kana na mathanu
2: nihukunene disoitu na mathanu onshihi wawe ntuna sapato nira hona kale kawaru kulupi
0: so jenje ya sinkhala ka nikona na mathano
2: ano rojen no woro wanana no hokuno bathan nanna yo khala sindu to gwenale a khala sindu gwenale wiyo wenye rauta iwe la mulele wa ila pwela saba dunnan to nera khalu en to to we we tempu itari naya
3: na kino kino khala kino khala
0: ano te khadi hero
3: ikumi hole baba
0: baba era ya wo apitumele ikhala baba na kumera ni
3: vahe kumsuru ko na kumela nan Waraka maletuko.

Aiwa, hini vahi wanyu baby mwavaraka sota kala. Vau vo, hawa mahalene pahi. Ipo hira ni lelo ni wasipa no pentahu ni muniwa. Nekela ntomula tula Tony Fernandu kaha ya masi huiula. Anone la sae. Kuru lelo baba. Eti okala wakani no na wina solo no mpurula. Nan solo ae. Akala mahikwale onika kiwa ukurai miki kunelo oviha masulelo baba niru ai ka ya muru helan solo wo awanje ne wan pulane pulela min sia wakini no na we nan solo wai veke ka no puruliwa urutu hasha. Omba he turutu, unive talapa he.

Muni wa makele makomaso a Radio Msambiki muhina mwalaka Radio Biravira Kamawani Esmanela ni kalenle postu administrativo yo na mikopo vapoma hewampula. Weno ni tunahuswela sana munkene varere vanlaka nena ni Biravira Mawani ni laka osuela. Ikalelo ana munkene sinibiri helaya ni hiku ni hiku. Rajabasani sipo na makomaso notika.

0: sisa himali ya hure lansi pona makomaso ningupa la hure na mujene awirianela ntoko ni himyaho ni mpanya ni amkulu tuwa una mikopo masiba ihapo nyato kwa inalava yemele neva ihali so wile liwa nsina
1: sina kinito na Nelson Mario
0: Ankale na mikopo yela
1: Ankale na mikopo weno ngene nuela weno ayo mashi wanya kwa na mijaga
0: apinya sai opoma no pia sai sai kuma wana mijaga u
2: kuma wana mijaga u kirwagano
1: karu yona baba soma
2: Abaki somaga ke somaga ni hale kena panyo thela weno du
0: usko le yaro hi yaro heli wayo somano na papa ya
1: o bali ya bae o bali ya ko soma ya giru heli ya baba
2: ta weno tho na mulla no skolo iwe kena thela bae
0: kena ma panya herero to elela
2: o a giro kala ba mute ko mbara kan to to ne ka ne ko
0: ola mute kwa yo ola
2: mute kwa ga ya halo ke hamota ya
0: Tawa kila akela thelle lekin ma hoi wana lo ki hakina ki or mirom kila thi
2: ayu ala mirawaga ya mirawaga an shuta baba taw or kena ki ni kon fela ka kila thi no kina wa hala baraga yue ayo
0: ele fisina ela
2: ele fisina ga ba
0: re ba ba lo ki hua ma tale ke mpela ki ni mi ka shute ka ka lo ki heken mi ano ba apa tende ma ka shene mte kwa yola
1: 2019 e ba tende ya ka
0: Mahawa sheno vela vela tu yar ma shanki ha
1: na re ga ma mwella ga ba he tu yar na go roho ga ke te bo go na ga ba ke ne re ba se tu le li yo sai yele ayo mi ke ne re ba le ki rohe lu gari ki shutre ke ko ki jali ga ba ke na shutra
0: baba binde ayo kumi hasi wa baba nkila ati wa baba pakashera ne ba tu le kumi hiwa yote ne lela muleti ulola balo mpela wiri hiwa sheni ba motola
1: baba oni tani wa omani wa mantensao amani mantensao sherale
0: mantensao sheni
1: Manutensao
0: oreri hiwoten
1: oreri hiwoten we ya le tonto nyongwe oreri hiwa ela ke khalenle oreri ga ela ke khalenle ka re mweta no heli pali benta kina libia siwa tani thana manutensao
0: amu ima ka ya lala amunyanya se mota nyola no mutiki hera saria wala
1: no mutiki hera
0: ayo
1: a hi shuta ga o ni hera ani suwela we rambari wa inya
0: mkilo pele ka ko hanene muhima ka ihali
3: salama ihali
0: bakani sina nani
3: msiga ma
0: Musi tumurie mwakashe ni bampa chando shuta sileni
3: bajanda khalai
0: bantu mushundia nyuti bisha
3: o shuto khule benao o shuto aper tarisi a kenni shuto pashantor wa khani
0: ame estri anyu ahi khale munne bara
3: inne bara sanene
0: bantu mabahi wa msuruko ame estri munali pela mna hiere
3: kenna hiere
0: ai ma masi munne somo shkola
3: a
0: mne tekala chen
3: sesta
0: atokwene airwan sinana yesheni bale ame estri
1: Nelson Maria Mario
0: Ba ofisina waya tiba ba.
1: Ofisina waga tiba ba watamela farmasia. Ya api ntunno.
0: Nka haya ka muteko lololo ni barayo la musi ya neroromela ya kalihendia mwava nwa kavio hiya mhimaka alala ka ala vila na kava.
1: Ka kalihendia ka anishuta vava.
2: Vava kukarna seti.
1: Na shkola anishuta vava. Anona. No na ikala na po yutu vava. Na po ya riwa hon.
0: Nani?
1: Ne ha proshedo ni tane elveta. Dinu heriwa omegani kula oron holo. Nani shuta yele niro imperatorismo kenso yele makuwa.
0: Ayo.
1: Nani shuta ya hasuro leri. Ya ni shuti hiwa ne proshedo ene owo. Ni kina pa hende kanari na ikuwa se mwari wa sabado kamuteko. Ayo ni tane protesamu. Kanari na.
0: Ba ya kuma efeshta. Muni weri ya opanye kuova yomba hamata ni wani? Ni kumave kuo.
1: Ni panya kini shukurela.
0: Wani hiku ni mpanya kavi?
1: Oitusendo wani hiku ni.
0: Radi msambeku uruyena mikopuela. Nka haya ka motoko nguriana.
1: Ndemi sauriaga. Iwe lila shaka.
0: Ntepa wasi vela nkumi hiruwa mradi uni.
1: Oporgarame ntepo kisi vela. Okala nkingila tuwani. Mashanaga wasi vela porgarame anawane. Nekitia karo papa. Akihela karo porgarame sana wane. Sinasi vela mikina tarlela yele. Ntepa nakisi vela.
0: Nka haya ka masipo.
1: Okala mira orita niyo mashiki tunawera torio onkese vela miyo na onasa ratu wadra onito niyo Tony
0: Tony Fernando
1: Tony Fernando ayo
0: urumihiwa kava Tony Fernando radio ya pela wabahani ya msuwani uwa na micheka
1: pela kwa wabahau tapa hapa aki andre anitana na micheka na ama anitana Maria Matito itana katiti urelio ama anu Ameriko ama anaka anu asinya anitana na marikito Kaveleli haka iya kena kutoke hali yala.
0: Ina muhali yala.
1: Kupasa masha, amu haraka toki hali yale. Amu haraka nito niwa shaneti. nimwanaga omba jera nita na Uzaifa, Eneili Usmani, Enera rugi kisendago nita na Suleimani.
0: Yovani hashukuru la toku ene napentela ohala abaraka mteko ayo wasorera.
1: Nimi kwa tabela, mteko ya rohe lako hola.
0: Kamu ni roho wane miche kawawe hamusi?
1: Melo saba toki nroho.
0: Ayo.
1: Kawa ya kove hapa veyo. Rake.
0: Mkisendere kalai uu?
1: Gimala kami yeripa hegi ifiye. Ayo. Mitako sayi yeyia. Uwa ni ujipe moro.
0: Malele kamusi wira melo kinruwe iwo. Saba tu titi yara miche karamsi ya kina.
1: Kiruwa alela wame alo kinimoro iwo. Ayo kijirwe kimantopo.
0: Pale mwaruwa we naose bela ni tibi.
1: Karuwa u nkese bela uu. Karuwa uko mkifaldaru hiti ilo majako. Mkese bela vahe ni karakata. Ah, kiruwa karu kihite ilu wakaru. Mkifaldaru kihite ilu wakaru. Ni karakata haka vale. Kina shukuru la?
0: Mahale uwiria na kansipo na nyuna Tony Fernandez.
1: Ah, shukuru la.

0: radio onivira vira mawane ni mpanya ni amkulutu wa onamikopo mukite mwepoma hewampula kulutu wa province wampula no ana munchene yanisa ya wova wishova iru onamikopo upi ha tibabo hano anabula ni radio msambiki hali
1: salama kiki hali
0: kani bakani nsina
1: nsina agnitha ni wa Leonardo Anselmo wetema no suwelashi wa awetema
0: anyeru onamikopo yela
1: kinyeru onamikopo yela kininu wela mumu
0: Yelele enera ya kina ku andwa anano popi hahi no na mikopo no wirwa na mikopo na mikopo na mikopo wata tu wiru kurere kereke ke kai wala itusinikala muru matu bahi
1: iyo sinkala itusinkala muru matu puruke heva ama abalo ninkala na mikopo yela kevo no naho puruke mutu khono na rwa nyawe mutu ruche yene tono na onanara wafulano meshi baba heva ninkala mumu giwa leo teba
0: ama aba no mu wantwela sai sai mana mikopo mu
1: sama aba no yapia
0: niku
1: niku yapia ntoko esapa tu yakia ntoko ediminku nini khana othwela wana niwe nirwe kurita ya mota ni mahiku makina ku nini khana ga othwela no mphira waste kano kambo waste kano nini thwela weno pa ba partir ya festa ya kale festa ntoko musaba tu nime mutominku ni Memo nini thwelaga. Tiba buru thwela huwenu.
0: Kana atela mwava no muu. Ouria kasowa wa. Wapa haka sona alupale. Enatu pela sato muu.
1: Nari. Ya akalaka. Ankala hii ya. Akina kwanje na rumpene maishi. Maishi. Wira wera nuni hera. Thiru hiyo.
0: Ele ni himi atu anje ni tusowoti wa.
1: Tusowoti wa. Uruke. Hiva ni nkala mumu kanona. Anona taruja yuene. Tele kiriya kihimaka wera mtu wanya yukunona na rao.
0: Ayo. Ni soba kiruaka karabatori ula kamala mtu kwelela kaba kamisa mba wika hikini.
1: Nari, isi sindiri kabontati meshi.
0: Ayo.
1: Akalega wera ruanyea. Mpamwa ya pahe kwarto.
0: Wekulutu ila, namiko pwela nyare shio kulutu sheni shaba. Kala wera namiko pwela yisawata.
1: Okala kinkala so namiko pwela ntoko sinutuhiwa kamute kubale. Na misiraka vale, anetoni. Okala kinkala so karupe elatu ilano otino. Kiyaru waka soko mautu no.
0: Aoko mautu?
1: Kiyaru waka wa.
0: Masivang kaheka radi msambiki maa hito kumuiwa hano?
1: Kini muiwa kai.
0: Entepa wo hakalali hani maa muiwa ka?
1: Sintoko ya kumela mahiku ahali ntoko siye sasa okisewele kishkuta ilike vale. Makuma so ya kuma kasatu okisewele sintoko wa wasiraya.
0: Isalamu?
1: Isalamu kina rihele isalamu amuse hako tene. Baria riale na atuwa kina kwa muiwa larati yola. Ama atleti Raimuntu ni amuse aga manaka aduminka ni nama anuaka shanti na amuse aga kina kutampe aruna minao kantu hao tampe afetianu hao apa ulinu tapa apa
0: patu anyu na mina
1: patu wako na mina miko na mina
0: mtote iwe na iwe mpaka no maru enleni
1: kireke wira ama miva na atiti ya kala weno Nto atuala sivelana na thamela weno na kala weno. Nto minto kinarua kiyarirua weno. Kiyarirua weno. Kiyarirua harupewa sindoka ahimiaka. Unuwele kininuwele so nami kubo weno. Nto tetu kikumihe. Ona minawuki ruaka wampula ni baba.
0: Masipo wanira ya rumihi wakamradi uniano sivelani pabi.
1: Onki sivela mchesti. Mchesti. Ipaka minto maru mungino na pakari ikaririya. Kamu ya kini na ata kikalaka baba kini mwina kimuha kapahe kini na
0: aima radi msambiki kuhashu kurele ya vahe makomaso amusi uwani oleshe ni uu na mina uu iruwe kwa olavula mradi yoni bo iku ni himo yashe ni uu na mina uu
1: ni himo naka nirua alaponi ani
0: loko naya
1: loko naka nirua anapampwela
0: ya vahe makomaso anapampwela wanapampwela radi yoki panyolelo
1: kini vahe makomaso anapampwela radi msambiki yoki panyolelo Sintoko weno kiraka wa mpule nweno.
0: Unoro wa uu, uko shukuri ya.
1: Kini ruwaka wa. Sintoko baka ahiro mwerule, baki nroro wa tesempu.
0: Kwa shukurela.
1: Obiregatu mbibu.

0: Radi Msambiki onevira vira mawani masimwa mkulu tuona mikopo vapoma iwampula diela na rwahu ni himya kavawira yela na munchene aniraya wi ona mikopo wata tu wiru kurere ona mikopo opi hava hindriwe no na mwira runileliwene masi kenonne yo ni himweyo kahe kenu hanwala khale ketan tunon lela ihali so wililiwe
1: kihele ni salama ka gihali ni
0: kani bakani nsina
1: nsina gine fala apipu mwana ofidiri Niki yeri la pela.
0: Ena mikopo yela.
1: Yela ba miki mniki mniki ni mantarula ba.
0: Ayo. Ayo. Ngaleli hani na mikopo yeli yesa yeya msiaka.
1: Ena mikopo yela ba he. Erisi so ba he sifanya ba. Ntekula ka. Ayo.
0: Matwele le no mathekulelo arisa yi ote ba shono wapi aka mutivela.
1: Matwele no kinona ka hen te ba honi hasula ba he. Ashoku yala ala paharu nye nina anwara nini hasula pahe.
0: Ashoku sheni?
1: Irwa ashoku tiazari. Egoro oro. Nteni tepa ntoheni on ni hasula nebita ahu. Ayo.
0: Manu atuanche neno nto wasi velo mweta yogo?
1: Wasi vela nina tuwao. Kiwete nona atoyo baro tikina koi kala toyo. Koi kala yero tota kisimota. Antima kala yogo pahe.
0: Masi mahasule luawe. Onisa hii?
1: Mahasule luaya. Omwira kapadri wale. Kina tumegela babo odesha ke esa khobale kina tumegela ga khobara ga mutakwa khobara wa mukhanene menshoro ho wanu aba hana hi ba khorege nindri megela ba le ba he
0: meta shoku
1: shoku na phana ni ya inda ba ra horo na phana ni gusi eba anji anji ajiyege ahala halege
0: masini ni we kulutu sikina kuirwa ka kondero kumihera mashaka malu pale akina kuwani yelela msuru kumunche ene akina kwani hopa ena mikopo yele kina tukumelela yelela
1: Maji ever tadi yo wi hope maji na mkopala mashinki wale regera kala fulano yi hompe
0: molu makanlia nyu wale la amira vwe mukalelo yo lola ka hiyano mukalelo ntuna opi hotei wene washo kuyalala
1: mikinale la ereva ni bara bare murimo la ni tharo mwetra na kila thani bale le kethe kinako ay
0: radi msambiki nere ona mikopo wenno ndre mwiromba la kelela ka hakine ni kunu ya hito ko muiwa na kale to ko sowata manuruma ka
1: wanya ga bagini murumi haga ah kimu ya shaga bahara tun sampike
0: ya muiwa kente pawasi bela pivi
1: anki sala masipolveri